0: sa dubulok ko.
1: Iya ko lapar sa dubulok ko.
0: Nabi do ami ba sa dubulok ko.
2: Eh, juara dungdang, juara pane. Molo par sa dubulok mo ang home dungani. Alap sa dubulok na yung home dungani.
0: Ba, gabi mo, ipaulak ko atay pa.
2: O harapi hurwa.
0: Ilu ba ako sa tuwang kutubahan selak ka rupin dungdang. Paula.
2: Dahola kadre sa rupin ko juara lubang.
0: Paula par sa dubulok.
2: Molo par sa dubulok mo ang hurufi mazengat tamar babu kubalian.
0: Iyo.